0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM, Boogie On. Hey, we got 4 10 minutes after 8 o'clock. Cat's Eye for you, Touch. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad palang panalo na sa sarap. Oh, sweetheart, magandang umaga, ha? Ito na, last hour na natin programa. This very beautiful. The weather is fair. Friday morning, Independence Day. Meron palang programa dyan. Somewhere sa may gitna, no? Sa may malapit sa may City Hall. Yung ating LGU. Kaya naman medyo may katrapikan. Pero sana naman, ano? Ang tawag dito, pakiisa tayo. Kasi syempre, para naman sa ating lahat yan, eh. No? Yung iba sa ito, na-imbyerno na pa, eh. Sabi, sabari, ay! Anong? Isa lang naman sa isang taon yan. Hayaan nyo na. Ha, di ba? Dapat makiisa tayo sa mga ganyang proyekto ng ating LGU. Di ba? Makiisa tayo. At makisaya tayo. Dahil ang ating kinocommemorate ay ang ating Independence Day. Magandang umaga po. Sino itong taga Lapas Dos? Tama ba ako? Si Marifel. Marifel, ako si Jason Steele. Marifel, my name is Jason. Magandang umaga. Maraming salamat, ha. Daugay kayo ko kamata. Nayayay akong lalab si Rainior. Namamahaw ta. Magandang umaga po. Nagsabaw siya nagsabaw siya og tinola with bulad. Uy, lamia, ana Marifel, oy. Ako si Jason, ha. Abeo Nation, magandang umaga. Lapasan, good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Oy, mga DJ na gwapo, gwapa. Auntie Emma, pagagising on agad ang FM station. Naka Hard FM na agad. Sabi niya, nakastick lang kami sa Hard FM. Yan si Ante. Greet din si Pula, Polanco Family. Si Ann, mula sa may Debay, Patag. Magandang umaga. Raptor Taxi, Anna Lou, Vincent, October. Maraming salamat din sa makikinig. Kaya abangan natin mamaya. Isya na namang draw para manalo ng bugas at saka ng groceries. Ha? Baka ikaw na yon. Kaya naman standby ka lang. 6:10 minutes, Saturday, 8 o'clock. Pass and prayer break here. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, padayon sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidon, Celos. Vowels Day Orbit Dance was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na Nutrison, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Huwag kayong ganyan ha, huwag kayong siloso. Huwag kayong siloso. Ang dami na naghiwalay, nasirang relasyon dahil sa selos-selos na ganyan. May tinuod ha. Totoo yun. Diba? Makaguba na. Alam mo, pangalawa yan. Ang selos, pangalawa po yan sa nakakasira ng relasyon. Alam mo kung ano number one? Ako, ito po yung pinakamalakas na bagyo. Ano ang pinakamalakas na bagyo? Oo, sa history ng mankind. Ano po yun? Aba, edi yung tukso. Ah, bakit tukso? Eh kasi, kairami ng winasang natahanan. O, oh, diba? Ang lakas ng bagyong yun. Yun yung pinakamalakas na bagyo sa mundo at sa history. Yung tukso. Marami ng winasak na tahanan yan. Ay, magandang umaga, Malandro Gato. Vera, good morning. Maraming salamat. Chriselle Bagaras, magandang umaga rin. Mga taga Makabalan, Puntod. Always ang Hard FM. Yeah, thank you so much, Bagaras family. Thank you so much for listening. Sana yung maganda ang inyong mga umaga dyan. Carl Haven David, magandang umaga. Hansel Faith David and Dudski. Maraming maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Efren Uwayan, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Saan man kayo dyan. At saka daw si... Ito, ulitin natin ha. Si ano? Si Marifel. Yun. No, sabi niya, okay na daw yung lalabas niyang si Rainier. Duty gyapon, pero medyo okay-okay na noon to siya. Kay always ready man dyan akong kispirin o yakapsul. Alam niya, boy. Yan ang pinakamasarap na gamot. No? Yakapsul at kispirin. Ah! Talagang gagaling ka. Magpapawisan ka talaga pagkatapos niya. 33 minutes after 8 o'clock. Walang available na mga HPGs natin eh. Okay, so mayroon na lang tayo mag-traffic update. Commercial break muna tayo singlet. Magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

32.7 Hard FM kagayan de oro seri 93.7 Hard FM ginoon soda pop suburb Saja boys for you. Isang good morning kina Fition. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw ha. Ang kanyang apo na si Shane Alexis at kay Babay Dos. Yan mga love-love na ako galing kay Lola Lalang. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Dihang Dapita. Magandang umaga rin sa may, Carmen Market ng Raniego Family. Kinaatid na net. Oo, dyan sa may Mahogany Section. MBN Section sa may Kaguna ng Lube. Magandang umaga. Neris Carinderia, magandang umaga. Sa may Jomar Store, magandang umaga. Mapahuli ba naman ang New Leaf? Yung bakery dyan. Yeah, maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Gadihang Dapita. Para sa para mamigay na tayo ng bugas at grocery. Ito, paminaw. Pipili ulit tayo ng winner. Ruleta, saan tayo bubunot? Ito na, select. Ang aming studio, ha, nandito kami sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Habay lang sa West City Central School. Oy, Barangay 17! Puno tayo sa drum box ng 17. Nasaan yun? Okay, tiyara. Punot ng isa. Iyan. O yan, nakasulat. Barangay 17 lang talaga. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa Barangay 17, Felomina Baldon, congratulations. Nakadaog ka og bugas at saka ng groceries. Ganon din sa ating first winner kanina, ha. Etong driver ng taxi, Santa Ines Taxi, si Arnel Cabutahe. Ayun, Arnel Cabutahe, congratulations. Nakadaog sad gaog bugas at saka ng groceries. Ito pa yung mga pangalan ng mga nanalo pa, ha. Babanggitin ko yung mga pangalan ng mga nakadaog pa. Okay, ito na, Motorella driver. Nakadaog sad si Leo Moreno, Motorella driver, nakadaog sa gaog bugas at saka groceries. Ganun din si Resurrection Juanico ng Parola Macabalan. Resurrection Juanico ng Parola Macabalan, congratulations! Nakadaog sa ga. Maria Cheryl Subibi ng Lapasan, Bacoonga Street. Maria Cheryl Subibi ng Barangay Lapasan, Bacoonga Street, congratulations! Ito kay Miriam Acera ng Kauswagan, Kapisnon. Congratulations, nakadaugsad ka. Og bugas at saka groceries, ha, Miriam Acera. Ito pa yung mga pangalan pa. Saan ba yun? Okay, Edwin Acebo ng Dokmo Taxi. Edwin Acebo ng Dokmo Taxi, congratulations. Nakadaugsad ka, og bugas at saka ng groceries. Ito pa, si

92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Bukidnon. Pakisabi na lang! Sun Kiss Low Love for you. Estrella Byron, magandang umaga po. Mga taga Usmeña Extension CDO. Maraming salamat. Shoutout na. Shoutout D-Sack ng DC. Maraming salamat din sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Siyempre pa, sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. Hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyo. Uy, ang tabayanan natin, patuloy pa rin sa pagtutok. Kasi naman susunod na po ang ating mga love songs. Kasama naman si George. Hanggang alas 11 naman yan. 11 to 1, it's gonna be Harvey Stone. And 1 to 3, that's Georgia Rebound. And 3 to 5 p.m., that's gonna be Harvey Stone's Rebound, just the same. Yan po yung ating program blocks. Kaya naman, abangan nating lahat. I'll see you guys again tomorrow, alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Of course, my name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang, ang relasyon, dapat yan ginagawang matibay, hindi pinagsasabay-sabay. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umabot na sa 53 bangkay ang na-recover ng Bureau of Fire Protection o BFP sa ikaapat na araw ng search and retrieval operations kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa BFP, ilan sa mga labi ay sumasailalim pa sa validation upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Mas mataas ito kaysa sa 45 nasawi na naitala sa pinakahuling ulat ng NDRRMC. Nananatili namang naka-code red alert ang BFP sa Regions 11 at 12 kung saan mahigit 3,000 tauhan na naka-full alert para sa rescue, evacuation at humanitarian operations. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Spirits for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukidnon branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: same, same in the 2000s.
1: Love is it always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: If life is so short,
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: 92.7.
0: Hey, it's midday.
5: Feel your heart
0: with heartbeats. Heartbeats on heart

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Sumunod ang 56 na rice retailers sa Cugut Markets ay pinatutupad na 50 pesos rice cap para sa imported na bigas. Ayon sa sinagawang joint inspection ng mga kinauukulang ahensya, 4 tindahan lamang ang sarado nang isagawa ang inspeksyon. Ayon kay City Price Coordinating Council o CPCC Co-Chair, Attorney Egay Uy, walang natuklasang paglabag sa itinakdang presyo ng imported na bigas. Gayunman, may ilang tindahan na napuna dahil sa kakulangan o hindi tama paglalagay ng price tags, partikular sa imported na bigas na dapat ay may asul na background ang label. Binigyan din ni Uy na ang Malaga ay walang tindahang lumampas sa itinakdang 50 pesos na kada kilo ng imported na bigas. Ito po, Sinel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 19 minutes after 12 o'clock. And time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Or kumusta na po yung mga hindi kumakain dyan? Sana maghihintay pa kayo na magka-ulcer. Ako, kumain ka na ha. Kasi hindi ka lang sinabihan ng crush mo na kumain ka na, hindi ka nakakain. O, maayong pagpaniod doon sa ating mga friends dyan karon sa may Kauswagan, sa may NHA, yung hangover meals dyan ha. O, palagi nagkikinig yan sa Heart FM. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Novo Department Store. Shoutout po sa inyong lahat. Hi din po sa ating mga sweethearts na nakatutok dyan po sa may Kogon Market. Sa lahat ng mga nagtitinda ngayon ng bulaklak. Oh, dyan po sa may cathedral ha, sa may San Agustin Cathedral. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Pabayo. Yung mga nagtitinda ng mga street foods dyan ha. Ako, napakasarap talaga. Suki tayo ng kwek-kwek. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, oras natin 12:21. Enjoy lang, padayon lang sa inyong paniundo. Of course, kami na bahala sa music dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. Exactly 1 o'clock din po. Jordan's Sparks with no air. Wala nang air ha. Punta ka lang ng vulcanizing shop. Ang daming air supply doon. Oy, happy happy listening ha. Ating suking vulcanizing shop. Diyan po sa may Ipunan. Oh, happy happy listening po sa inyong lahat dyan ha. At saka hi din kay Marifel. Or tama ba yung pangalan niya? Oh, tingnan natin ha. Si Marifel nga, taga Lapas Dos, happy happy listening po sa iyo ha. Saka standby na siya para sa programa ni George. Higda-higda na daw ha. Kulang na lang tanday-tanday diya Marifel ha. Sa mong, sino yung love-loves mo? Pangalan niya si Rainier. Mag-enjoy kayo sa mga paborito niyong love song susunod na po with George sa programa niyang Dear Heart. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Good afternoon, sweethearts. Ang ating mga puso at isipan ngayon ay hangad ang kasarinlan at kalayaan. Kasi nga Independence Day, o diba? Kamusta naman kayo mga mapagpalayang mamamayan ng Pilipinas? Tayo po. Yes, we are. We're gonna be sharing another two lovely hours for the program at Dear Heart. Ang mga love songs ang sasa inyo kasama si George. At sa inyong mga pa-shoutout, sa inyong mga gustong iparating na mga mensahe. Ayan, you can text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You can also reach out to me through our Facebook page. Pa-follow, like, and share, ha? Sige na ba? O Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. It is 116. I got Leif Garrett right here. I was looking for someone coming right next. Dito ka lang. Samahan mo ako sa Dear Heart. Only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 147. Nobody's holding you back. Basta ba? Tama ang ginagawa mo. Yun lang yun. Diba? Ate Arlene, Ate Arlene Abad Patriana, nakikinig sila ngayon, no? Sige, I'll try to play your requested song. Good afternoon sa mga sweethearts natin all over the world. Naabot din ang ating application. That is our Heart FM Philippines. I would like you to know na meron po tayong application sa mga hindi pa po nakaka-download. This is available sa Android users lang, ha? Pero paparating na yung ano, mga para sa Mansanas users, so, di ba? you could just go to the Play Store at hanapin ang Heart FM Philippines. Download nyo para anywhere and anytime. Ay nako, maririnig ninyo lahat ng mga paborito nyong hits dito sa Heart FM. Tapos pwede pa kayong makarequest doon. Pwede kayong makasend ng message, so, di ba? O, maabot yan sa amin. Kaya download na, mga sweethearts. And speaking of, I'd like to also invite everyone. Nako, malapit na ang concert, ha? Ng Music Travel Love. Kung ikaw ba naman ay wala pang ticket, ang gawin mo, pumunta ka dito. Ako bahala sa'yo, ha? O, tapos, iga-guide kita to purchase tickets or to purchase a ticket. Ako mismo, o tutulungan kita. Kaya pumunta na dito, ha, sa Heart FM Station. At mamaya, mamimigay din ako ng blessings at abangan din. Alam niyo na kapag may concert, di ba? Oh, you know the drill. Hi and hello ako. Kaya 2745. O sa mga taga Santa Cruz Village Zone 8, have a great Friday. My country, my Philippines, Pilipinas, kung mahal, mamatay ng dahil sa iyo. Happy 128th Independence Day. God save the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino. Ang tanong, malaya ka na ba sa feeling ng ibo? O sus?

0: In the world, what's up? Grabe yung energy talaga eh. Oh, hi to Mr. Ryder. Good noon daw sa'yo. Hala. Oh, i-text niyo ako ha sa mga gusto pang magpabati. Ayan, sa mga shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. At ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 11 more minutes bago po mag-alas dos. Here we go with more of your favorite love hits only right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit. Laban na. Go for help. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban. Sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan. At sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Second hour na ng ating programang Dear Heart at 2:16. Oh, grabe naman. The Nightingale. With bukas na lang kita mamahalin. You know, ma-share ko lang, sweetheart. Iba talaga kapag narinig mo in the flesh ang the one and the only, The Nightingale. Plus, ito pa yung kinanta. Ay, mapapasabi ka na lang. Lord, this is the life. That song, by the way, sweetheart, was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Hello kay 1462. Namiss ko to si Ate Karen. I miss you, ate. While nagnap, naka-background for me ang inyong music. Shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres na nag-work ngayon. O dyan sa may uptown. O sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Si Han Melpings na naas sa Motor Shop Carmen. Amping mo always. Love you all. Also, belated happy birthday to my AKP Sai Jona Agbalog. Happy birthday. Thank you, Ate Karen. 9445. Wow, kachadang ta, Georgia. Sige lang, makapalit lang kong battery sa akong phone. Yes, please. Oh, yung ating online application, ang Heart FM Philippines. And mga sweethearts, next week, it's gonna be, oh, sa susunod na linggo, hindi pa ngayong linggo, sa susunod na linggo, it's gonna be the Father's Day. So we're gonna have 1 week of celebration, oh, di ba? 1 week na pagkilala sa ating mga ama. Kaya naman, oo, doon po sa Facebook page ng Heart FM, meron po kami ipopost doon na poster para sa ating My AirPod with a Big Heart Season 2 actually. I-message nyo or i-comment nyo doon sa ating post kung bakit, why your AirPod has a Big Heart. Abangan yan. O kasi meron tayong Father's Day treat package sa ating mga Superman ng ating mga buhay. Malapit na yan. O, sa Monday. I think sa Monday. O, simulan nyo na. Ngayon mag-construct na kayo ng message. Tapos ipa-heart react ninyo sa inyong mga kakilala. Dahil kung sino man ang magkakaroon ng mataas na heart reaction, top 2 will win, or will win rather, the Father's Day treat package. Ay, excited na para kay Daddy, oh. Ay, mga sweethearts. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Text lines natin at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let's hit more love songs. Up next, hits coming from Allah. Jose Marichan lang naman, and many more. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, jukaron?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills. Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your Erpat has a Big Heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may Big Heart.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 2:30. Oh, we just got serenaded by Jinky Vidal. But if I believed, well, you should believe. That song was brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. Well, OPM talaga naman. The best talagang OPM. Kaya naman, we are one, you know, with the feeling, and we are also supporting the fight of all the artists, ano, na anti-AI. Iba talaga. Oo, iba talaga kapag OPM. Kasi mostly ngayon, ano, nako. 8850, sabi niya, good afternoon, pa-request ng song. Ask ko if, Sige. I'll try to play that one. Thank you for that, Han. Appreciate ko yung kanyang compliment. 3363, Lady G. Ngayon ko naintindihan kung bakit ang mga babae ang laging tama. Alam mo ba kasi, ang English ng lalaki ay male or read as mali. Diba? Now you know. O, oh, diba? Oo, ikaw talaga, Junros. Ang dami mong baon, ha? Ito naman. Hi to Mommy Gemma Pupos. Thank you, Mommy. Sabi niya, kamulo ko namin sa Heart FM. Well, nagpahulay ko. Gika naglakaw. Shout out sa Tanan Solid listeners. Sina Ate Ruth Yamba, Roxanne Yamba, Feliza Hinisan, or Janisan, Emily Avanzado, Idel Gunayan, Shirley Lumunsod. Oh, mag-request din ko, pero giplay naman ni mo. That one goes out to you, Mami. Oh, You Needed Me by Anne Murray. Hi to Sir Efren Wayan at ang Wayan family. Isang mapagpalayang hapon. Happy Kalayaan Day, Sir Efren. Sabi niya, Happy Kalayaan Day, Ma'am George. Ayan, sige, text niyo pa ako. I would like to hear more of you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Hearts FM 92.7- Cagayan de Oro City. Let's, fill our hearts with love this afternoon. Stay tuned with me, okay? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart It Emra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart It Em, patsyada o makarilita.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ah, boys to men. One of my favorite boy men. Anyways, it's 2 minutes more before we hit 3 o'clock. Abay, magpapaalam na po ako. Maraming maraming salamat for joining me this afternoon. Thank you, ha. Sa lahat ng mga nag-enjoy, na napaibig through the love songs at may naalala. Ikaw ba yun? Oh, bukas ulit. Ano na tayo bukas? It's gonna be Music from the Heart Weekend Edition. Dahil it's a Saturday, so alas 12 hanggang alas 3 tayo, ha. Oh, sige, save the date na. Oo, para nakaschedule na si George Jensen yung everyday routine. And hi and hello kay 6896. Happy, happy Friday po. Greet lang ko sa kumbana na si Richard sa may Mars Laundry Hub sa may Ilaya Carmen. Nga lagi nakikinig sa Heart FM. Sa kanila mga anak na si Crizelle May and Krisha May. Hello sa inyo mga langga. Maying hapon. Thank you. Sa pakikinig kay Ate George. Sir Eddie Kenya. At ang mga sweethearts natin sa Noisky Food House. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, Jessa Kenya, at si Apple, at si Ate Grace Monreal. Harvey Stone, siya na po ang susunod. Abangan ang mga hits ni Harvey Stone para sa programang Heart Afternoon Drive. Enjoy the rest of your Friday, ha? Huwag magpakasakit, ha? Ay, naku, napakasaya pong ma-inlove. Kaya naman, manatili kayo nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye! Enjoy the weekend! Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Arestado ang isang 18 taong gulang na lalaki matapos makuha na mahigit sa 700,000 pesos na halaga ng hininalang syubo sa isinagawang bypass operation sa Pueblo Business Park, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Kinilala ng Cagayan de Oro City Police Office ang sospek sa alias na Rafi, isang high-value individual at residente ng Barangay Balulang. Batay sa investigasyon, umabot sa 105 grams ang nakumpiskang hininalang syubo na may tinatayang standard drug price na 714,000 pesos at sabay ding na-recover mula sa sospek ang bypass money at iba pang drug paraphernalias. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng City Drug Enforcement Unit o CDEU nang kokpo ang sospek abang nahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito po, Sinel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Oh, sana nagkape na kayo ha, para at least hindi kagaya ko na parang inaantok na tayo ha. Pang dalawang tasa ng kape na, inaantok pa rin. Ano ba yung kulang? Kulang tayo ng datong. Magandang hapon po sa lahat. Sa mga kumakain ngayon ng kanilang merienda, yung mga kakagising lang. Yung iba lang is wala, nanay o. Naglalaro ng Candy Crush. At saka yung iba naman is, nako, ang aga-aga, nagmamarites na ha. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Mommy Gemma Popo, shout out to you. Maraming salamat once again sa mangga ha. At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may Carmen Market. Mama Nanette Raniego. At saka si, sino ba yun? Galing dito kanina. Diyan po sa may Kapis nun. Miriam Acera, happy listening po sa inyo ha. Diyan po sa may Kapis nun, Kauswagan. Magandang hapon po. Nako, busy si Miriam ngayon. Nag-aanda na sa kanyang barbecue ha. Ihaw-ihaw tayo mamaya. At saka sabi pa niya, pag kami daw bibisita sa kanila, magpapagawa siya ng special puso na kanyang nanay na galing Cebu. O, Cebu yung talent niya ha. Ang galing nga talaga yung mga taga Cebu ha, gumagawa ng puso. Sa akin, mga dalawang puso. Okay na, sold na yan, di ba? Sa mga kumakain ngayon dyan, sa may Cogon Market, at saka dito sa may Carmen Market, ha, yung cafeteria nila, yung painitan section. Ako, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Huwag makalimot, ha, na magpa-shoutout dito sa ating number 0917-1579-927. Let's enjoy our Friday afternoon. Napakainit po sa labas. And of course, playing you cool songs dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.

0: makaimot, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7, this is Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:46 ang oras natin. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Shout out kay Sir Joven Ragas dyan po sa may Bunbon. At yung ating suking eatery dyan sa may Patag ha, Scarlett Nicole Eatery. Shout out po sa inyong lahat. Sir Ron of Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, magandang hapon sa inyo sir ha. Ay din kay Bernard at saka yung mga kasamahan nila dyan. Of course yung kanilang sino ba yun? Yung kanilang vlogger si Lodi Lia, palaging nakikinig dito sa Heart FM. Happy happy listening po sa inyo. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Manolo Fortich Bukidnon. Nakikinig sa atin ngayon si Vince Escalante at saka request yan ng palayo sa mundo. Happy happy Independence Day sa iyo. Alright. Play natin na yan later ha. Try natin isingit ha. Sir Eddie Kinia, yung hapon sa inyo di ha. Kumusta man yung mga taga-bukid no, nating mga sweethearts ha. Mainit ba dyan? Wala bang ulan? Oh, sarap talagang magpahangin ngayon. Kahit dyan lang sa may, saan ba yan? Sa may Kaambulan Park ha. Happy happy listening po sa inyo dyan. Sa may Malaybalay City Bukidnon. Sharo. Sharo, wala yung nag-enjoy di ha. Di ba? Maraming maraming salamat din sa mga nakikinig na mga sweethearts natin dyan ha. Oy, paramdam kayo sa akin. 0917-1579-927. Especially yung mga taxi drivers natin ha. Yung mga bumabiyahe ngayon. Kahit na holiday. Dapat lang. Oh, yung mga bus drivers natin, Super 5, at saka yung mga sweethearts natin dyan sa may westbound terminal. Magandang hapon po sa inyong lahat. O, meron isang baby. Ano pangalan ni baby? Si? Ta, Cali? Cali. Oh, hindi, may baby tayo dito. Dalawa na sa George. Baby din si George. 3:48 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukaron?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Di ba yung kahit na hindi mo na nakikita yung kaibigan mo, basta nag-keep in touch lang. Nako, pagkita nyo. Di ba? As in, walang kamatayan talagang pag yung friendship nyo. Happy listening nga pala ha sa ating mga sweethearts ngayon. Especially yung mga OFWs natin na nakikinig through our Heart FM app. Maraming salamat. Especially yan dyan sa may Qatar. At saka parang nasa unahan lang ha. Qatar! Happy listening sa inyo. And of course, yung ating mga OFWs din ng Saudi Arabia. Shout out, Sir Cyril Cambalon. Sir, na-miss ka na namin, sir, ha? Mayong hapon sa imo. Philippine time, mayong hapon. And eto na po, ang ating ding mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. Shout out po sa inyong lahat. Dyan po sa may Tibasak. Yung mga nagtitinda dyan sa Boulevard, ha? Nako, ang sarap talaga. Very, very tempting. Right after ka mag-jogging tsaka mag-hiking dyan sa dito sa may Makasandig Boulevard. Nako, diretso ka na lang dun sa unahan. Ang daming pagkain. Diba? At least na-burn mo yung calories mo. Yung mga sweethearts din natin ngayon na wala. About to start na kanila mga pickleball, ha? Good luck sa inyo. Sana makasali kami dun sa laro nyo, ha? Gusto namin sumali ni Dr. Hart. At saka ni George. Bibili na kami ng paddle. Yung ma-afford lang namin is yung parang pampatay ng lamok, di ba? Happy listening sa inyong lahat dyan, ha? Dami na pong mga pickleball courts natin dito sa CDO, ha? Happy listening sa lahat ng ating mga players! Ito na po ang ating last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner para makakuha ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa May Bonbon. Ito na. Galing dyan sa May Barangay Bonbon, congratulations kay Mary Jane Dabudabo. Mary Jane Zabodabo ng Barangay Bonbon, congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Nako, dali! Huwag mo na ipaabot ng 14 days, ha. Pwede mo nang makuha kaagad ang inyong papremyo. Punta ka lang dito sa Heart FM. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kermit. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4:50 ng oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos Recado

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Maglulunsod ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 10 at Department of Migrant Workers sa DMW 10 ng iSkill OFW, AI at Virtual Assistant Micro-Credential Training para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Binubuo ang programa ng 14 na online virtual assistant training at 10 na face-to-face artificial intelligence training upang mapalawak ang digital at remote work skills ng mga kalahok. Ayon sa mga organizer, layunin ang pagsasanay na mabigyan ng pagkakataon ng mga OFW at kanilang mga next of kin na matuto ng mga kasanayang kinakailangan para sa pagpapalawak ng digital workforce at online employment opportunities na nakatakdang buksan sa Hunyo 22. Hinikayat naman ng TESDA at DMW ang mga OFW at kanilang mga kapamilya na magparehistro sa online registration form upang makakuha ng slot sa libreng pagsasanay. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 9:31.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban. Sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan. At sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 10:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban. Sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan. At sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 11:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:32. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog na mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailan may huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 5:14. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban. Sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan. At sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: same same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, we got 15 minutes after 7 o'clock. It's a Mega Trainer for you, Better When I'm Dancing. Magandang umaga po, mga sweethearts. Welcome aboard. This is your program now, and this is your Jason Steele. Of course, checking in hanggang alas 9 tayo ng umaga magkakasama ang ating programa. Oy, siyempre, sa lahat ng mga may magandang weekend. Weekend hard hits tayo hanggang 9 o'clock. All you have to do is, you know, be with me. Maging parte ng ating programa. Dali na, e-text mo naman ako. E-text mo ako. 0961-8924-927, ha? Ulitin natin yan. 0961-8924-927. Ano ba ang inyong mga plano para po sa araw na ito? Medyo makalimlim yung ating langit ba? Hindi ganun katindi yung sikat ng araw ba? Bakit kaya? Hindi siguro kasi magtatagulan na rin, ano? Halos ano, June eh. Alam niyo naman pag June, di ba? Usong-uso na naman ang mga tubigulan. Pero at least, di ba? Okay na rin to. Kesa naman dun sa El Nino. Grabe ba? Oh, magandang morning po sa inyo. Nako, yung ating mga winners ng bugas at saka groceries sa mga nating lahat, ha? Baka naman pangalan mo na ibabanggit ko mamaya. Kaya naman, standby ka lang mga sweetheart, ha? Ano man ang inyong mga plano today? Alright, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Padayon lang sa Magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 729 at the clock. It's your vowels, they orbit with celos, celos. Ay, yan celos na yan talaga, makabungkag o relasyon. Dahil sa celos, ang ligon nga relasyon, bungkagon. Ay, magandang umaga. Ang ligon nga relasyon, mabungkag jud na, no? Pag selos ang pinairal natin. Magandang umaga mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Ha? Maraming salamat po. Have a great day daw sa ating lahat. Maraming salamat. Magandang umaga. Lamig jud mga P-Hard FM. Basta naka-Hard FM jud ta. Mga taga Lapas Dos, naminaw karon. Good morning. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta naman ang inyong mga umaga dyan? Sina Marivel. Thank you. Magandang umaga. Shout out lang daw kay na Charlie Adlaon. O sa akong mga anak na si Clea, kay Kisses. Good morning to Kelly. And sa akong mga pagumangkon. Talagandang umaga din sa Ramos and Family. Ang taga-barangay 17 na Villanosa Street, ha? Yan, salamat. Dungog na nakadawat na sa blessing ninyo sa Hard FM. Si Jesse. Talaga ba? Jesse, magandang umaga. Jesse Dungog. Yun. Salamat ng marami. Ignay mo mga silingan ba? Na mag-Hard FM ba? Baka basig maagyan asad mo, ha? Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan at na naka-Hard FM, naku po! Baka today is your lucky day. Baka mabanggit yung pangalan mo mamaya sa ating re-announcement ng mga winners. Hindi mo na pakinggan kahapon. So ngayong araw na ito, makukuha mo yung iyong papremyo. Sigurado yan. Magdala ng payo, paglalabas ha! Kumukunimlim na talaga yung langit. Hindi na ito nagbabadya. Mukhang uulan talaga ngayong araw na ito. Alright? Mukhang bad news para sa lahat ng mga maglalaba. Yung mga nakapagbabad na, yung mga binasana yung kanilang mga labahan. Ang mga labunon, labahan. Ang inyong mga labunon. Magkaiba nga pala yung labahan sa labunon. Diba? Anyway. Sige, magandang umaga po sa inyo ha. Kung nababad na yan, wala kang choice. Kailangan mo, kusuin talaga yan. Kusutin talaga yan. Ha? Pero maya-maya ng konti lang. Babad mo muna para at least malambot na yung dumi, ha? I-text mo pa rin ako. Alright, sweetheart, ha? Ako pa rin si Jason. My name is Jason. O nga pala, meron akong Facebook page sa lahat ng mga sweetheart natin dyan, ha? Yung mga walang magawa. May online, may load ka naman yata, may data ka. I-search mo lang, Jason Heart FM. Yun, o. Magkakahiwalay naman yan, may space. Jason space Heart space FM. O, Jason Heart FM. O, dali! I-search mo ako, tapos i-follow mo ako, ha? Mga malalaman niyo yung mga ginagawa ko dito. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Ay, mga sweethearts natin, nag-aabang ba dyan, ha? Oo, ng... Ang tawag dito, magandang balita. Abay, abang-abang lang kayo dyan. Alright, meron darating na blessing today. Basta't, diba, ready ka na matanggap yung blessing na yan. Walang bibitaw. Padayin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Goal.
1: Mark 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Hard FM Balita. Hard FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Hard FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Hard FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7.
5: Heart,
1: Cagayan de Oro.

92.7 Heart FM Cagayante Oro City, 93.7 Heart FM Okinawa. You got 42 minutes after 7 o'clock. Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Meaty na, cheesy pa. Also brought to you by GCash GBills. Chiyo magbayan sa GCash GBills. Your bills in one app. Hoy, magandang umaga. Shoutout muna sa mga sumusunod. Magandang umaga, Mami Mariling Gonzalez. Salada ng sweethearts all around the world. Ganda kay Marjan Regino. Magandang umaga. Panaminaw, diri-diri sa inyo ha. Shoutout sa may pump attendant. Sa pump attendant, diri sa may Rue Petron. Sa may Kibawe, magandang umaga. Wilbert, og anak Gordine Guapo. Og sa among cashier na si Riza. Og labi na sa among SG. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw ha. Salamat guys sa Papugas, Jason Steele, Mayang Buntang. Claim na ako kahapon. Shoutout sa akong family sa Kapiston, Kauswagan. Inso family, Pegarido family, especially kay Sis Malu Pegarido. Ocho family, Subsuban family, si Mercy Canizares ito. Magandang umaga po sa inyo ha. Kay Jomar Inso and family, kay Biba Billboy Inso and family. Ganda kay Kian, Mama Vilma Inso and Papa George Inso. Maraming salamat. Oy, Miriam Acera. Sabi Kapiston, Kauswagan, dagang sa TY. Sa inyong pagpaminaw. Jason, patilaw ako ninyo, be. Sa inyong the price is rice. Kaya ako ning sampulan na mo mga silingan, gidili mo to, bantay lang sila. Ako bahala. Oh, dili kadawan sa inyong mga mapapromo. Basta naka-hard of MJMI. Kaya proving kayo ang inyong mga music. Dili so mo. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sino to? Mga tagani yata ito eh. Ang tayo nagkakamali, mga taga-lapas dos. No, anyway, thank you so much for listening. 44 minutes after 7 in the morning right now. Ito muna, yung mga pangalan ba magiging ko, ito yung mga nanalo ng bugas at saka groceries, ha? O, yung mga names na nanalo ng ating papremyo. Ito, congratulations, nakadaog kong bugas at groceries, si... Si Arnel Cabutaje. Arnel Cabutaje ng Santa Ines Taxi. Si Arnel Cabutaje ng Santa Ines Taxi. Kaya din si Felomina Baldon ng Barangay 17. Felomina Baldon ng Barangay 17. Congratulations, bugas at groceries. Ang para sa'yo, Samuel Balyedor ng Gusa. Congratulations, ha? Samuel Balyedor ng Gusa. Nanalo ka rin ng bugas at groceries. Kaya din si Marley Ambay. Ayan, Marley Ambay ng Barangay 34. Itin natin ha. Marley Ambay ng Barangay 34. Congratulations! Nakadaog sa gawang bugas at grocery. Kaya din kay Mary Jane Dabu-Dabu ng Bunbun. Mary Jane Dabu-Dabu ng Bunbun. Congratulations ha. Kaya din sa Motorella driver na si Leo Moreno. Leo Moreno, congratulations. Bugas at groceries din ang para sa'yo. Resurrection Juanico. Resurrection Manico ng Makabalan Parola. Congratulations also for winning. Kaya din kay Maria Cheryl Subibi

0: ng Lapasan, Bacongas Street. Congratulations! Nakadaog sa Gaog Bugas at saka ng Groceries. Ha? Yung iba mga pangalan, mamaya-maya babanggitin ko ulit, no? Kaya naman, standby lamang kayo mga sweethearts sa commercial break tayo sa Glenn. Babalik tayo with more. Panayon lang sa Magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Search

dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas